problema ngara kumvela ifa marama mvela kwambili mntu ndinamuka nilapha mwantu wa gawo alina yule mesa nkwangu pa mwana ngongo mvela ngi murwa gawo gana mamurwa gawo ndaka murwa gawo ma uma gana murani manda muka nila ulisini ayi ayi wali aaaaaa

0: danda uloru limene wapereka pa Jack News iki akuti bodza nyimbo iyi ronongera banja iri ivori kuti anthu ena akati avine inu anhu akati avine nde avine inusu dzichiro dzidzimuka kuti koma ya inu amene wadi bwanji udzifuza amene kuti amene wa bwanji nthawi yathu ndende file kuloko kinzorash
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Nintao, eu vou te dar uma sana, Zamasibairo.